0: Lanza.
1: Re kopana le ngwana wa lehlaswa. Ha ha bua le ntate wa hae. O kopa ka ho lo ya le fa ho ntate wa hae. Ntate wa hae ha mo setse o fa mo sankana le no le fa la le soka. Mo sankana ha ka ta fumana le fa o nka leeto. Leeto la hae bana ba se mara te hileng. O na le betse mo tsa ngona te. E re ba ibile e mata. Ha pisa lefatsheng leo mahua hae a mo fella o batlana le mosebetsi mosebetsi ao tholang ke mosebetsi wa ho disa dikolobe o iphumana jwale a le ka ho tsona a e ja le tsona ha ikgopola o nka leeto o kgutlela mo a tswang teng ha fihla ho ntate wa hae o kopa tshwarelo o re ntate ke sitetse le godimo le wena ho tloha tsatsing la kajeno o se hlolo mpitsa mora wa hao ka kreste morena amen.

0: mutwa mona mulunu we a tsamaya a jwetsa batho mme e be batho ba akga matsogo ba bonanuwe a sa tsebi seo a buang ka sona ba bonanuwe a ipuela ditaba fela tse sa tsebisagaleng nakong eo nuwe a neng a bua mesege wa morwallo nakong eo nuwe a neng a gasa evangedi ya morwallo pula e ne soka e na lefatsheng le ka lerothodi le le leng fela e re bebele go ne soka go ena puna lefatsheng ke ka go batho ba sa ka ba mogolwa ke ka go batho ba sa ka ba monkelela tlhogong ke ka gona batho ba ileng ba bona a ipuela tsa gae fela ya ba ga ba mommamele ba kgaona le ena ba iketsetsa tsa bona tseo ba tummeng ka tsona e ka re ke a utlwa le kwa fm le tlisa baruti ka o fapafapana e ka re ke a utlwa le kwa fm le tlisa batlhanka ba modimo tsatsi le leng le le leng la beke go tloa dihoreng tsa oseng o fitlhela dihoreng tseo batho ba tswileng ka tsona e ka re ke a utlwa evangedi e rerwa le kwa from all directions e rerwa from all doctrines tseo o ka wa di naganang empa mamedi a be a aga letsogo a sa batlo o mamela a bona e le tshenyo ya nako e tlo fitlha nako eo ka yona o tlo labalabelang e ka o ka utlwa ena evangedi mamedi se ke wa dumela nako yeo e fitlhele o ntse o le jwalo nako yeo nowe a e spentileng ka ro a reka nako yeo nowe a e spentileng a phapaletse sepakapakeng lefatshe le sengwa ke digogola tsa metsi go bile botlhoko batho ga ba se ba bona pula ena for the very first time ya be le gona ba dumelang e ka re ke a ba utlwa ga ba re naibe naibe ga se yona ntho e neng e rerwa ke nowe eo na naibe ga se yona ntho e neng e rerwa le kwa fm ena na ga e le mona e etsagala go tshong baruti ba ne ba bua nnete mamedi wa le kwa ke rata go bolelela it's gonna be too late ga o tloba le nako ya o ka itukisa e re bebele ya ba modimo o gopola nowe ee ga e gopole nowe fela empa e mo gopola le tsotlhe tseo a nang le tsona ee e mo gopola ga mmogo le diphoofolo tsotlhe e mo gopola ga mmogo le magomo kao fela a neng a le ka garekeng e re bebele modimo a lebale modimo ke modimo ya gopolang selekane seo a ileng a se etsa a re nkeke ka go latlha nkeke ka go tloelela mamedi wa le kwa ntumelele ke o jwetse gore le o seng ga ka jeno modimo ena yeo re ke buang ka ena modimo ena yeo re mo sebeletsang o santsene a gopola le o seng gona gore gara bothata bo o leng ka re o bona gara boima bo o leng ka re o bona gara tsekitlano tsa meno tse bo iphumanang o le ka re o tsona modimo wa rona ga se o lebale le o seng ga ka jeno modimo wa rona wa gopola jalo fela ka a ile a gopola nowe le o seng ga ka jeno modimo wa gopola ka re o boima bo o leng go bona ka re o mathata a o shebaneng le ona a divorce o seng ka re o mathata a go se utlwane go o shebaneng le ona o seng modimo wa gopola le o seng ga ka jeno a keke a o tloelela o le karo tseo tsotlhe tsotlhe tse o shebaneng le tsona bophelong ba gago tse batleng mamedi e motle gore modimo a keke a o lebala modimo a keke a o tloelela modimo a keke a o furalela modimo wa rona wa tshepala ka dinako tsotlhe modimo wa rona seo a ileng a se bua o a se phetha mamedi wena o a rata kapa ga o rate wena o a dumela kapa ga o dumele go sona ke batla go bolelela o seng ga ka jono whether you are ready or not Jesus is coming one day
1: sala ethembeni uyelethelwa huye u-30 mic behind the mic njalo ngomgqibelo kusuke ehoreni lesithathu uya kwehora lesithupha lana elekwa FM 91.0 the heartbeat of the Father.

0: Ke ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ya ba tsamaya ka mo ana sna sna jama ya tsa ka tela fa tela mo tega go go bana mogotsi wa ka setse ke le teng ka pa ka bana ne bana mogotsi wa ka sentse le teng bana mogotsi wa ka ngwana so go tsola kae
1: o dole ga baba
0: a re phetse ka mo hawa ke tsi bo wena
1: ya senda
0: ha ka hore ka nwe se mamedi wa ka ke tlhen to tsola pele bana mogotsi
1: dumela nga o fela ba mamedi ke boetse ke teng gape ntate mo ja di go batla peka ya ntate ke teng ba tswa di wa ka le thetse bele mamele
0: ka ntse mo leka di go batla peka mo go tswa ke tsena metsi wa ka tsetsa ga shone mo go tswa ka go tlo ibetsa ke se go ya le ya shone mo go tswa ka ke tlo busa le yena mo go tswa ka ha le matlapa mona a ntshitse mona ka temolo ja utlwa e tlile ka temolo ya tlile ho le ntho mona na ke bona le ba o tsama le bona mona ke bona ba tshwa ka e khwara sho le o ka ntlono ho ba le re pina ke le shudu
1: era a ke go wa tsiba go le shudu mo ga lona ga le utsitse le a le rekiso yo le pina ke bitsa le shudu yo mo ga yona kile ke mane me go tlolla le ntse re bile ke le rekisa shudu ke na mo go tenya ka tola sa ka fatsi le nyose
0: ka temolo jo le ha re bua ka mmino ona na wa famo ona na o ke le ne o ke na mmino ona wa famo
1: ke gene mmino wa famo ka
0: 2006 sa le ga gato
1: ke ya ka lo tswa kana ko yo me ja ga bela dipina tsa nda di gopolo ke tla o sebetsa le ha tla o thela go tla ka dile ga nna
0: ka tedi su
1: go di pina
0: Jole batla ba mudaka ke batla fela go kuise mana mo tekina le nna ka tsela ka shone ke mang ke tsetse na fela ke mela itsa fela ka monana ke go fela go ke tsebe ho nka pina ke nka le show dwang ke re
1: anda ya
0: ke nka le show di go wa monana go tswa ka mamidi wa ka ntwe tla tsala ka nkana ha ke tsebe dumela go tsola ka
2: go le to wena happy saturday ha ka bona ke tsa ka tuka mo ke shapa mo di tsa ni jwalo ka wena ntse ke re fela ma prince nja o tsa mametsi as always se nanga neso tsao happy saturday hle go mametsi ke le ka small farmo lady ingrid jitlwe no hle yo o tsa ntwana
0: Ke le bile se wa nama pula tsontla ke le bile bona ba sala ke tsamela ba ka tsatsa mwana mogotsi wa ka o bile ga shebana go hle mashumo ya mabedi motso tso pele re fitla hore ya nne ya le shume mogotsi wa ke nyenye tsho ke le tsho mogotsi wa ka ke nyolo ka ntwe ke nanga ka mogotsi wa ka ya ga wa thapa mogotsi ya ke le tsho mogotsi wa ka o tshe le tsho hale ntwitse mogotsi wa ka ka bona le sebile le ya le lekiswa le tsamela ke le lekisa mogotsi wa ka wa nna ke mo hlakwana ntate shame ke mo hlakwana mogotsi wa ka le ba ga ke sele kana ka ke nanga ka diba go tla mogotsi wa ke tla di nna
3: ae sa re ke se go wa ka ke a le ke santana ke mo metu ya rabobeng ona teng

0: Zotso Mlaetje, 585 Aikona wafitwa lo loqoli futhi washaya le nto sina namgotsi wake sayaya tena sithinga ah wena atemolo ke di goba monana ke le show
1: e yalo nda
0: eh aikona ke le show go phengwe monana eh aikona ifle ha holo jwang ha bua ka mga di suwa tena na ke mothebola ala mlatela ga holo meaning monana wa hai monana le pine ngwe ya hai tena kana ring du ronoko
1: dumela
0: hey a ja lu mise di sata
1: ya lu mise ya la sala.
0: Hey, that molo e sale o le mmino ngona wa famo. Ke dipo tse di fentse tse le jile o kopalele tsona holo mmino ngona wa famo. Na support e teng o e thola ngo hla ho ba tsitsi ba kopa le community.
1: Wa tswa ya ba teng ha hore na go ne re ntse re qala mona mona mme.
0: Eh.
1: Ya ba teng e bi re bona ga tshe. Mme ga ntse ga mmino ngona so tlo ga pele.
0: Eh.
1: Empa ga mo ga mo ho habetse wa senya technology ya ke go tswa di a tshintsha.
0: Eh.
1: Ho ke tle tswa jang le tse tshupe bi ga kena ka ha ona ka mona e bi ga re. Ha ba ka nyanda teng ga ntse tsa gona gona ka pile ka bothata.
0: Eh.
1: Mme ha ile ona yware tshe. Ha tshe. Ke bona ga ga ga ga yware tshupe tla go tla setlwa ile.
0: Eke.
1: Eh. Ke bona ga ga ga nnete. Dikolo tse di batla di fokotseile.
0: Eh.
1: Eh. Tu ba tla go tlela setwa e ding jwa re. Le mmino wa famo be tso khutile.
0: Mmino wa famo be tso khutile.
1: Ga na le famo tse sentse re di etsa ona tjeng.
0: Eh, ke bone wa le kae kae mola le mokete teng ga se tla tsenya la ka sheno. A go wetsa la jwa monono. Na go bolte ke le o pefa ma monono ka poetsa la ba.
1: U ba ke tsaba.
0: Eh.
1: Ka nnete mo mamedi wa tla ka lo ikisa ga mona ka stripaka.
0: Eh.
1: Bo tjeng ke a tshosana.
0: Eh.
1: Eh. Ba mira ga re kgisa ga mona go ya bina live ga mona mongaka go go tsa taba go khutletse bo tsweleng
0: eh
1: go ya bina ga mona ate ga mona ke di live re tlabe re na le nka gona ba bala
0: o ka bala mona no
1: eh ga re na le bontate mona ntate kgola ka bona ba le poko
0: okay
1: ke ntate le ga se fia maeba
0: okay
1: ke ntate se fuba ga motho wa batshobi ke ntate mo loja go batsa peka he ke ba bangata nga bua tshagile ga ofela ge bangata bona bolene go ya bina mmino wa rona ene ka life

0: Dumela,
1: ntate ka mono ka studio-ng ka mahauri ba baletswe hle ntse ko mametse joo. Ke tsheya ke le mong ebile ke re Modimo wa ka ena e llang hona jwale e nghopotsa Lochval ka mora hotele joo, re santsane re ja loto. Hansa e le mona, bo Cross, bo Saida ba le mona, bo Hunter's Gold e le mona joo. Jwale ntse ke tsheya ke le mong ke re he motsa Modimo lata batho hole mare, e Modimo lata batho hole. Ne ke sa nahana ho ha hore ke tlabe ke le sesebediswa sa Modimo tsatsing la kajeko. Joo, atjhe Modimo etsa ntho tsae ka motho wa hae ka nako ya hae. Ee, ntse ke o mametse ntate, ntse ke o mametse wena ngwaneso.
2: Hela ngwana monna, phetso ngwana monna. Ele nna ke phetso ngwana monna. Ee ngwana monna, ya dumedisa ka dumedisa, dumedise le ntate ka moo ngwana monna. Ntse re mametse ngwana monna taba tsa bohlokwa. Ee ngwana monna, ke na le wena ke ngwana monna Tshitshe le Tshai. Sosomen, 2016.
0: Lebile Sosomen, ke lebile ngwana monna Hula. Ngwana monna, ke leboha ngwana monna. Hula ka, ke motho ka monna, kgotso kae?
3: Hi, Leto, wena, ke na le wena ntshulela sa go, ke mwana wa ka bona re. Hi, ding,
0: thank you mano ya fana ke le bo tshele bo tshe mano ra ke le bile tshe mano mano eso ba mudoka e tshe bena go tshe e mehlala mo tso pele re fitla o re nyane ya le shuma re bona mletsa ma tshe ba re fela ntate ke ya le bo wa ka putso ya ha mano eso nete fela ke hore mmino wa bona o hantle jwale ba ya re tshosa ne se ba tshaba hey le se re tshaba mogotswa ga o hey ho go pano go mane ba so thuba go pano ka maene ha khona ba so tubula ba so subulaya hey le se re tshaba le rona mano eso ha di le bo ka tsana mano eso hle se so thuwa se hole ar fela ha tsola pele fela ar fela mokiti o nno o ho kae ka gapa ba ga ya khona ho kwa ba tshwana ka le sebitle ba tsaba mogotsi ba ga ya khona joi ha re ama yene re tla go tlo go kgerentse re phela tjena na na pele ba ga fela mokiti ona o kae
4: mokiti ona o hona ka mona ka fegeng geng steel park yo go strat
0: eke
4: block number 3 ha tsosane
0: o ka phetsa pe
4: fegeng geng steel park ha tsosane
0: strata
4: ke joko 3 block number 3
0: mongaka vele how high ne kere ha kere hano la le matla nwa le matla o ka fetola tsedintsa dintho ka ga haolo jwa sedika dikwe sena sa mmino ona ona wa famo ho ibe ne se mmino wa famo fela mmino mona ke fetse ntho tselo ka di fetola
4: ko ga nete ho ya ene ba motho ne ntho e fetola ngiro ka tshepe ne nka fetola pelo tsa batho ke benga tana nngwe ho hle ya re ntse mmino ka re ntse mmino wa famo je ebe ho tamo bi mo le mmino mo le mo se bini se sa mmino o feka pofi ke ke tenga tana ngwe le ga sa potana ke ba mo nta ile mo ga o fela ke hlatswe malemi ya rona gang gang ntuba ga ntwa ke ditlhapa
0: ke ditlhapa
4: eya ha ina ho ja le ka bona le wena mona ke tsa me dilo tsa se tsha mana o ke ka bona le wena
0: eh so ke na so ke ya studio mana ne he ana le tsana ka bana le ana ka demo lo ile
4: eh
0: ka tsa ma wala ha di so ka hala
4: ha di so ka hala ntwe
0: ke wa hao ha be mmino o aha
4: ngwele ke e tsang tsipa ka monana ha e ka ile nna ka e tsela ka November ile nna ka itsebele tsa monna a tenda
0: ho sna di
4: ha monna a di hle ha ga di ba ha di ntwa nda di hle ntse shuri dise ma tla se sole re buile lo sona le maponisa le security stay
0: eh
4: ho safe ba le ata botsona tse ka ntsona tse mo tsa go fumana kana go nwe motho a tse nye pelo tse bo fukwana ma ke a ke mona tlo re senyetsa eh e ya ntate ha ga ke mo kiteng re ne re kitikeng lo go be monate famu
0: famo
4: go riana le mo go pala ka ta
0: a ema mile ka go kukwise mo thekiritsi le la ka tsila ka shini tsena king ke ntumula di bana fela ke makobeta mogotsi kukwa

0: Hi, Leto. Hi. Happy Saturday. Bona ko kela kana ko inana. Ka letsatsi le nana hle. Happy Saturday. Ke ska tso re tikse tsa o tsa hle. Re le nyalo hle Leto.
1: Mokitena e fapane e kgethile mongaka ga ke tsebe tho ke buang ka ona wa etsea mongaka mokitena e fapane e kgethile ga se mekete ka ofela gantshwe ga o tlhobiwe kgomoso ya fela mo kapa tlhobiwe nkusoe mokitena e kgethile nana
2: e kgethile ngwana
1: ka ditlhapiso maneneng o na le e fapafapane mogotsi waka e mongwe ngwana o tlwela letswele e mongwe o gutla lenyalong e mongwe mogotsi waka hei o logile ga letelotse ke setotlogana o sotlile moketeng mononong wena o tlo o ja maeneng ga o fitlha emane wa tsholola ka baka la gore ga re latele meetlo se re latlhile setso sa rona
2: ee ga o kata o ja mono o sekoko sa molamo
1: ga o seka masoeelang kgong ya jala maeneng kwena kwena jalo se o raya raya mo
2: ka nako e pating ya ngwana
1: ke pati ya ngwana ke ditlhapiso monon ka nako ne ke mokete monono go gapedisa ngwele wa bo rona enwana ngwane onwana a thole mosadi kapa anyalo o solte o sokile majwala wa tsamaya
2: ganna o
1: ga o fitlha e maeneng jale wena jana fela mogotsi wa go tswa kahle robedi motsotso ge fogaleletse gora yaneneng ya bo robedi mogotsi waka obile waka tse kena le ena ntatemolo ka go batsa beka tsatsi lela ka shelo mogotsi waka mme re fela re phetele puo ya rona ke ukwe fela tlhile ba go tshwaretse di fengwana mogotsi waka mme ntatemoloi dilemong tse tlhano tse pedi tse tlang tse nana re ka lebelelang go tswa go wena mme mantswe wa a o qetele go balatedi ba gago kapa ona go dibini tse ntse tle di thuthua mminong monana ke afe
2: nna ka thapelo ya ka ntse ke gapedisa ka tsela ke bone ka kaga le dintwa go di amoriting e kaga di atsa tlae se ka ya amoriting e seswe e setlowe tseleng tsa rona gore re dikgaleake le dibine re kopane go kgonengwe re bona gona re phedisanang jwang re support-ang ka mokgwa tsela efeng ke thapelo ya ka eo ya bobedi di-support-aka tsa mmino wa famo bogolo ba lona ke lona ba batho ba rata gore ba kela moferefere o fumana gore motho o rata mang ga a rate mang o bua puo ena o bua yane o fumana kele ba ka moferefere pakeng tsa rona ga ba ratane re supporteng re reng pele ka bophelo ee re supporteng re reng pele ka bophelo re seke ranka ka gona ee molemo wa tsebana o rata mang ga a rate mang maara mminong wa famo o ele ke a kopa ya boqetela ke tshwere di cd monantate mo ke tsa gobatsa pekanampaka
1: di cd tse di ana mogotsi waka le makangkang mono le motho ya tlhileng a batlang o tlo bateng moketeng wa gae mononong um ba o thola kae
2: tsena tse di teng makangkang mono makangkang mono motho ga a kena gotlhe makangkang mono ga kaka fela moloi makobeta o tla bona ditlotlhe a pina tsene tsa ka kago fela moo tse ding di teng dishopolo ona fekene ge mona pele areng ke mona ga o tlhe ona mona bapaka go tswa gore ke na le shopo mona di teng dishopong tsotlhe tsa dikasete ntse di diteng kele ka go se sebetsa makangkang a gona kele makangkang mono ke a fumanega kele ka ke gona kele ke tshwere yane ya go batsa pekanampa one um disupporter-a tsaka um ke sesolo fela seno ee ba ka tla wena mona ba tla di fumana tseno tse four ee antate o ga e ba ba mmametse o tla ba botsa dipotso tsa o tlwa ka le gona go itse motho wa kgone go gapa sedi ee
1: antate a ke tla tlheketse jalo moreso go motho ya batlang gore o be teng a batlang go mema moketeng wa gae a ka o letsetsa kae
2: um motho a batla go tla moketeng mono um dinomoro ke tsena di na le whatsappo ke ke kgolo 060 41 44 647 060 41 44 647 ke ntate Molo.
1: Ntate Molo, ke la ngotse mokete ka botsela kae?
2: Ntate.
1: Mokete ka botsela kae?
2: Mokete wa tsela ona mona strip park.
1: Eh.
2: Plot number 3 ha tsosa.
1: Ha tsosa.
2: Jogo straight.
1: Halala.
2: Eh.
1: Bona me ke le bile a hole se ka msebetsi ka ba msebetsi o phethelang ke le situtswa letho.
2: Ee, ya ke ntate ke a itebohela ka nnete. Le bomme ba teng ba tlo bina mono, ha se bontate fela o kopakane, bomme ba seke ba re ke bontate fela mono. Ee.
1: Ah, mabidi ka etsa bona ke ba re wa hlela ka mono. Ha ke tsebe le nna o ka nna wa ntho, ka nna ra kopana ka mono mogotsi wa ka, ha ke tsebe.
2: Ee.
1: Etsa bona ke ba re mogotsi wa ka wa tla ka mono, re lo thaba o be molati bona ba isa le mogotsi wa ka. Go sa kgathaletsehe wena o mZulu, wena o mXhosa, wena o mSotho, wena moPedi, wena moTswana. Bona.
2: O ngwana o eng ka o fela ga re eng.
1: Ha o kopane ka mono.
2: Ee, ha re kgethe le bana ba a kena.
1: Ee.
2: Ee.
1: Ke le bile gore ngwaneso.
2: Ka nginda.
1: Ee, tsana. Mabidi ka jona fela mogotsi wa ka shwele mtsimele mogotsi. Re fegaletse hora ya ya le shomo go tswaka ga re tsela fela go tswaka hle ke ke ntshomela tshe fela go tswaka ke ina la fela eteng go ye mgo tswaka ga re nke ga tsela mgo tswaka re je fela mgo tswaka jwa le ke kena ka solong ka mana mgo tswaka ya tshintshe jwa le ke tshintshe mawa mgo tswaka dibela hle gotso.

0: tsana fela mogotsi go tsaya mo show ya motsume le mogotsi fa tsana ne ya ke mogotsi ya ne ya le show mo mae mogotsi wa ga ke ba ile ga sentse ya ntse ke hlalosetse mogotsi wa ka ha lena go tsedi ngwana mogotsi wa ka maikiti e menye le go nkeng ya tsala mogotsi wa ka empa he kana go tsena na mogotsi wa ka ke re tholonga ne maikiti na mogotsi wa ka ha e sa tswana le pelwa le mogotsi wa ka go so ikela batho fela mamedi wa ka ha ke tsebe na wa ka wena mogotsi wa ka na taba tsena tsa go maikiti e me e itse ha e sa tsama wa ke bana ka ba go tswa go tshwetseng ntse ya tlo na kapa se re tsama mo ke ha le mo kete fela ke ntse re ya ha le mo kete fela se re ya na ntse ba pala ka go le bohlokwa mo gotswa ka taba tsa go mo kete itseng ha e tsama o ke bana ke tse itseng ha tsa go tswa itseng mo gotswa ka na ntse ntse ga tla mo gotswa ka na kapa se re la hlile na ba le ke re thole mo gotswa ka mo kete mo na ho ho ho ya fela mo gotswa ka ke mo ke tlo tlhapiso mo gotswa ka motho o teng ke ya kae ke kgomo o tlhajiwe kgomo mane mogotsi wa ka ba ga o na le mokete o mo o thola gotho e o tlhajiwe kgomo mane neng ke kgomo ya dira mogotsi wa ka motho o sa ile fela mone mogotsi wa ka o sa ile fela mokete mane o ko botse na mogotsi wa ka o ko botse ngwane ga o ile moketeng motho mona o entse mokete na o ko botse go mokete ole o entseng ngwana ke wa eng ga badimo e ne e ntseng ngwana ke ya eng na o ko botse kapa o kena fela je o mo fela ae ketile mona ke tlo batla ke tlo ja nama ke tsona jwala ke fete ke batla go botse ngwaneng mokete o nako wa eng na o ko etse nthole mogotsi wa ka nama 0788585931 mogotsi wa ka 0788585931 mogotsi wa ka bakana go tsena wa bidiwa ka ke na le mofute e fapaneng ga gaolo jwang ka mona ka dikgomo ngwana mogotsi wa ka go tlhola motho o entse mokete baneneng go tlhajiwe kgomo go tswe ke kgomo ya dira ga ke o tlhola o ile fela mogotsi wa ka o tlhola phoofolo ena ke phoofolo ya dira kapa ke kgomo ya dira mme kgomo ya dira ngwana mone eso ke kgomo e tlhabayang dikgutswana le batlholagadi kgomo ya dira ga nako ne wena o ile mononong ore ga ke mokete maneneng ga ke o ile moketeng o tlhajiweng phoofolo ya dira ga le mofuta e mengata dikgomong go tswa kapa ya diphoofolo ga le mofuta e mengata ya diphoofolo mogotsi wa ka e tlhabiwa mokete mona mogotsi wa ka mokete ga se go fela so tswa o seng fela o etsa mokete aa a le mekete e fapane mekete ena ngwaneso e fapane na jalo o ko botsa o ile mokete maene ga o thula teo ntse mokete kapa o ko ka fela ka founu ga e leto ntse mokete ore a moketeng ga leeto gore mokete o kwa eng ga o tsebe ore mokete o kwa eng ga o tsebe ana go tsebe o tlo fija bana mogotsi wa ka go sa jwe kgomo ya sotla go sa jwe phoofolo ya sotla mogotsi wa ka e ga o fitlha mone o kena o ga tee ke bokete mogotsi wa ka ga tee ke mokete bona mogotsi wa ka le ge ntshang tlala ka lapeng teng ngwana o fitlhile o nke le masapo go ntsha tlala ka lapeng ngwana mogotsi wa ka o nke le masapo ile ga ga o kwana ka ona o nke le plate ile ga o kwana ka ona mogotsi wa ka ona ge tebela tlala ka lapeng wena o nkile na bo o kobotse mogotsi wa ka gore mokete kwa eng gapo se o ikela fea na o ikela fela ke na o bona ntho fela se o kena mono 0785 5953 mogotsi wa ka a go fela motho wa bona mogotsi wa ka tle a go fela letsa lwantle ge ke motho ka manane dumela tle kgotso
1: Abdulieto a re la sile ha re sa latela setso next epo o bone re invitana le mekete mone re invitana ha re botse le gore ke mokitwang gae a re a fela mo a fela mekete mone le phabadimo tseo tse buang go tsona tsa ona je batho ba diphabadimo mara ba tsebe ke phabadimo fo eng ga o thofela o na le nama mo gaya o thofobile wa thapo mo gaya kore manne ha atch kamoo re lokiseng re le batšha tamokiteng fela tamoo re itukise gore re botse go gobaneng ke mokete wa eng mo and wena o le o etsang mo ba bangwe ba etsa mekete ba tlhaba ka dikgotsentsho wena wa ya ma o tsebe go ba ba tlhabile ka kgotsentsho wa ya mo ee ga e kgona ga e fele tabi
0: ga e fela mogotsi wa ka ge ke nne ke tabene mogotsi wa ka ke nnete bana ba sala mogotsi wa ka ke ikela fela mo le mogotsi wa ka ka go tholagana go tsene bana mamedi wa ka motho a dutseng ga e mane neng mamedi wa ka go thola motho o irile a ba etsa mokete ma hirileng teng a ma irileng teng a ba etsa mokete o mokeng jalo ntho e etsang e ga e shabela bandala shabela bandala ke shabela bafatshe gamang ke poso go le re etsa mogotsi wa ka le re etsa mokete mo o rileng teng mogotsi wa ka ha wa tshwanela etsa mokete mo o rileng teng ha o ya tshwanela o etsa mokete mo o rileng teng ga ba tshoba ngate ba di etsa mogotsi wa ka di tahlile mogotsi ke re sa gete mo hlobo wena mo zulu wena mo tswana wena mo khosa wena mo sotho di tahlile ha ke be re botse mogotsi wa ka kana mo kitse mesa ba tsa ba teng mwana se ba ke next mogotsi wa ka ya le lapa fela o so ke na so bana ba tlo lutsika ntse ka manene o so ke na wena mononu o so ke na mononu le tsegile bona ke mo dira tsiki tofa mo futa e robedi ya di portfolio tse hlajuwang ka potsa le go mtse hlajuwang tofa mo futa mo futa go bedi mogotsi wa ka manolo mo number 1 mogotsi wa ka le go mo ya dira kana le go mo ya dira o kwa u le mo kitse mane botsa ya mana ke mo ke le tsa mo kitse re tsa mo kitse ya mane ne ke mo kitse wa yeng ka ga re hlaba di khutsana mogotsi wa ka re hlaba di khutsana tsena tsa go bona mogotsi wa ka khomo ya dira mogotsi wa ka ke khomo e hlajelwang ke khutsana le ba hlola hata ke khomo ya dira tsholo bana ba tletse mo mogotsi wa ka o tlo ya di khutsana tsena mogotsi wa ka di hlwa thapa wa ya mme wa bona ka ya botsedi wa bona mogotsi wa ka bona o sokene mo o sokene so matile o ile mo hlabeng kwa so matile o ile mo hlabeng kwa wena wena ke ga bana khomie nngwe teng go ya khomie nngwe ba ke khomie ya mapai khomie ya mapai ke khomie ya motho ya nyalwang ke phofolo ya motho ya nyalwa mogotsi ke bana khomie ya lefisa ga phofolo ya lefisa ke khomie ya lesielwa ke bana khomie ya lesika phofolo ya lesika ke khomie ya leleuko ke khomie ya leloko a tsogo sebelate 585 95 tsogo mo tsaka ke mo tshefela ka mona mo tsaka tsogo sebelate 585 95 tsogo mo tsaka ke nke mo tshefela ka mona mo tsaka ke tshola botho ba tletse bona mona e sotlo botho ba tletse ke bona mona tsaka mana hle ba re fela mona le ya tsogo le bo ntate ka mona mo tsaka happy saturday mo tsaka ke na le lona tshile tshe mo tsaka ke qolane so red park mo tsaka ke le bo hle mo khotse ke le bile bona ba sale ba medu wa ka ke bona mona tsa morning lt na ke na hana hore ha se taba ya ignorance ke taba ya tlala that's why batho ba sa botseng ba itjella fela mogotsi wa ka o thole le bana ba tsama ya mekete wena hey ska ba ikoka eo ke bona ba ntshang le jwala ebilane ke bona ba ntshang le jwala bana bana thole ke baketse fela mona mogotsi wa ka na kopela ka mane ho le mekete mele go ya khona bona na ke tsama e mona a le ke sa ke di mona ya khona tsama mona ke mekete ondo e ke ntse mekete mona ke mekete wa mo a bona no ga le bo go ho go fela out how to mukiti fela a ga le bo wa ga mosebedi eh wena hm ga le bo wa ga mosebedi a le bile ngwana ntse ke bone mona ya mathamatha mona maganga monana e ka mana ka limpopo bona ga te ha ke tsebe ke mo yetlo ka botho ke eng le nthona ya ka di phone mo kiti mona mogotsi wa ka e khona ha le ntse tsebe le ntse tsuwa ntse family fela mo kiti I'm going to go to the family. Ke ka bona ka mapaka wa mogotsi le kwa FM a ke mokete ka monono o sonyu luile ka ke mo ketwa dira wena so ke ne monono go na ke le kwiti le kwa FM na o thole ba o share ba o o thole ba o share ba o thole ba o share ba o mogotsi wa ka ka lokile mo kete ga ba fuke mane mogotsi a thole ba o shibile ba itse ba go kana ke se go le se finse ka ke tekesela go kolo se fi ke se la pitse fi ba go he a go go mangwena a na ke mo kwena ba ke mo kitwa ba fukeng hona ke ba fukeng mona o tlo batla mo ba fukeng ba tshwara kana ba fukeng ba tshwara kana a ba tshwara kana ma a o butse hey o tshunye ga tsha o tshula anta bentsa ba a tsho tsho le 585 9531 go tswaka dubela hle khotso
2: ke dumedisa pele eto hape na ngwana heso yo wa bua taba ya bohlokwa ya mekete o tsa bua taba ya bohlokwa fela o nsesa ga gore kgomo ya dira ga ke a itshwatla ka tlong jo ke shile ke ka kaletse ene ke mo ke tse ke tsha fela molebe ya wa tseba taba ya mokete ngwana heso o thata ebile batla respect nna mokete ke le mapule ga ke sa mengwa ke la rutwa heso ke sa le monyane mama re ha o na le mokete ga makhelwane a sa o jwetsa se ka ya because ga o tsebe lebaka go ya a sa o jwetsa so nna ke la ithuta ntho ya gore ga e le mokete ga mamamane a sa ntsebisa ke bona batho ntse ba ya godimo lefatshe go kena nku go kena pudu kena kgomo kena dikgogo ngwane so whatever tlo tlhabuang ga keye ga keye because ga ke tsebe ke mokete wa ntlhomo ke family fela nna se ke ya ke mathile ba kgothana go kena jalo batlang ke mambitsitseng wa e bone tshwanetse e ga motho o jetsetse gore ka date e itseng ke na le mokete wa ntho e itseng nna ke itulela ka ngwana heso ke mapulentseng jaaka small farmer lady in red
0: ke mapula kilabila he ke bol ke nnete wana madosi ke bona molatsa wana sheba fela dubela mosulu jo wa e bua ena na ya ho etsa mokete mohiru nyona e kare o ka e hweletsa hle re bona mehlolo lo etsa taba tsena la mogotsi wa ka tsa mabollo mihiru jwa a jo a hle lt ke qala ho bona nku elo etsa mokete mogotsi wa ka e kena ka ke kae dablap okay kena ka fela ka dablap mogotsi wa ka e sa kene gating o bonagana taba tsa gago di tla lokana ajo ntho tse re di bonang gauteng mona mona mogotsi wa ka he mogotsi ba etsa mokete mothomo ba hirileng hirile a tladi kwanana mogotsi wa ka o tlo etsa mokete ga tladi ke sedimo sa tladi monono sedimo sa mo ke sedimo sa kubeka ke sedimo sa ma mogotsi wa sa tšhabalala wena o tla ka motaung wena o tlhaa o le ngomane mogotsi wa ka o tlo etsa mokete mona kae ka nako tse di mogotsi wa ka re na lo ipakela lekgola re na lo ikwala tsela tsa rona mogotsi wa ka re na lo ikwala ditsela fana motho mogotsi wa ka makwane yana mona a sa tswileng tate a tswela mohirong wena ke dintse tsa dintho di tlhoka di etsa le hae di tlhoka di etswe hae kwa mogotsi wa ka ona ba nnoile pele go batho ba loile ka lapele o shebe wena o etsa eng ka lapele o shebe wena o etsa ka lapele o shebe o etsa jwang ntho tseo di etsa wena a sa sebonaete a 585 a 95 tsoka mogotsi wa ka na o okobotse go mokete o nako wa eng bo fela ke nama a re sa nama ra yo mola ya ma ke spane la wel chida ke spane la wel chi eh are mkhosi ha o le tsamo ke spane sa hing o tsipi a tsosa bale 585 nan 51 mo go tsosa 585 nan 51 mo go tsaka ke tsena fela ke nge motho ke le ke tiwa pinyeng ya
3: let time fit man ke mona rona ka sia re sa botsa go tsamana re sa botsa cause ha re ra thola ga sheba ka jarete mo dulang teng o thola gore ko wena fela motho wa ntate a seng a le teng batswadi ba sa leyo so all in order tlametse fela o lo representa family ya ga lona mole moketeng o labo le teng strateng sa gago kapa ka o makhelwane ka mane so ga o sa ye o ntse o dutse ka ntle ka mo ntse ya kona re kona ba ka mathata go o ne ga tsamaye le batho mekete ya bona so le ena a etsa ga re tlhoa gone o metlamela so otherwise se leo fela go etsa ntho ane etse ke batho ba golo pele ya gore batho ke batho ba gore bona ne ntse ba ya bo meketeng le bona ke nag ne ntse ba sa botse o le jalo so probleme ba gore rona ke rona re seng re setse youth ya kasho ke yona e seng e setse so se re etsa moetlo fela wa gore re ye ka baka la gore ke kasi strateng sa gago kapa ke makhelwane wa fumana so ya mabotsa yona ga re sa botsa ntate laksane jala lese ke ya fela mofte ke dule fela ke thole plate ke tao ja plate eo ke gatile mabala tlo mo ke a tsamaya
0: a kelebo mogotsi wa ka kelebile bona ba sale go paka le go tsheding ke ntse mokete kae ka maneneng ge betsa monna molo manene monna molo hlalile ha monna molo e o go tlotlo hlae ka mona teteng ha e maneneng o go tlotlo hlae ka monono a re ke eng ke mokete wa eng monono ramo ete monna molo a ke ke le bua mo sebetsi monana e hlile ke kopa fela tsela tsa ka dibule ya la kwa la a tla go ke ke ba le batla fela go ke moketwa ngo yetsa e batla fela go ke moketwa ngo yetsa ka gana go ke tsama manele ke fitla fela ke dilwe fatshe yena ntlhalosetsa go eh moketing ha o tsa mai tsa mai mokete fela ha o tswe fela sentse go wa hlaba hlaba fela mono mogotswa ka ba go me e fa pa na mokete na ha le mokete motho le go ile mono mogotswa ka ntlhapiso ga batlwa ha ba tuibana ho hang go tlhobola thapo mo ba tuibana le ka mga mafungwe le tlo motho a tletse ga mane mogotswa ka go tlhobola thapo go tlo tletse mono so ile mono no yo bo magata ha ile bontsi ya ga go ntontsa batho Hey, ile so ile monono. Hey, mkhutsi. Tata mami kiti nyemi. O batla o botsa tsena mkhutsi ka tsholo pedi tse o feta ka odimo. O tla ja mo tla lutla ja pedi u shibiletse. Ka ja bona o kena mkiti mane neng. Kena mkiti ha tla di mane neng tate go ja kile mkiti. Ha wa kena mane neng ga tshike na go go tsoga shapa. Ba le tshwere ke ntsha tala ka lapi. Shapatla. Sape go sape le wana mona bo tso ma thaka tlung ka mo bo tso ma thaka di mo re re go batla mo a tsho go mkhotse ga ham ke tlo tenja ga ke tsaka teng sa hao o bo sontse o tsamaya a ha ba tshwanela a go botsa go botsa go botsa a go botsa mataka ga ba ka go ketsa tlebo ke tsaka go moholo a go yo botse fela mane o dumela mme ma mkwena e sa o bona o njani e ke a se bona ka njani ka mona le hlabile senku ka lapha le hlabile se kgomo senku o kusela mothuthulana yini mqimbo ke mqimbo wa e monana ha ke batlotsa ma go fela go botsa fela ho le ntho ngwe tso o tlo go ntsha ntwe tse motho ngwana le wa hlompha o batla o hlalosetsa mokete o re entseng ke mokete wa itseng re hlabela ngwana re hlabela eng e mogotsi wa ka disebo o la nna fetola ke ngwana jwale re hlabile re etsa eng oh jwale nkatla e ngwanaka o nana ga wa tshwanela go otle ge ga leboa mara ga o botsitse ga wa tshwanela go otle monana ga o tsamoe ke batho ba tsenya le ba tsenya le ba tsena go botsa 0785859531 dumela tlhe kgotso a re ga tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re tshwanela go tsamoe ga re

0: ka tsa manyalo mogotsi wa ka hle bolae ka tsa manyalo a re tla ba kokota mogotsi wa ka a tsimile la manekeng tsho ba di bolisa mogotsi wa ka hle ba le tla hle mahlapo mo ipuse a re di jong tsa ka ke batle ba yeti a ke batse matsoho a ke batle matsoho hla hla tuwa mogotsi fela motho wa fitla bona tswa thoela themane mogotsi wa ka a re tsi bolaloetsa ha o khutla bona ha hlapa la matsoho sa ba pala di jong tsa hao soka tswa wena ma dijong tsa ka ke batle ba ga ke batle dintho mogotsi wa ga ke batle le mathata ke a bole dijong tsa ka mogotsi wa a dijong tsa ka ke a boulela fela motho a tsamaya mogotsi wa ka ya mane ntlwaneng goolwa lo etsa ntlwaneng ga re tsebe a ke number one kapa ke number two ga re tsebe a gotla mo ga tlapa le matsogo sa itse ka matsogo sa itse ka matsogo kaba o tsoela sa re thola jeng ka re ntho chelby Harry Gordy Chips, how about you? Thank you. Hey, wait, no more. Fela ka tsamanya lo fela fela ja mogotsi wa ka ke fela tsamanya lo fela ba kokotsa mogotsi wa ka nna ya kokotsa mogotsi wa ka ke re fela ngwe tsa fela mogotsi wa ka a wo go botse na mo gete mo na o ile hey hey ke bona tlo khotsa ka e di bela tle
1: leto
0: marona
1: bona a wo bona ntho e buang ka go nga ka wa laula leto na a abduaka ba mfometse la boga go bantsetsa gore ba etsa mosebetsi uwa mabitleng sa tota sonta ke mosebetsi ga ke a kgona go utlwisisa bane ga ba njwetsa mosebetsi o
0: kwa eng
1: uwa mabitleng sonta go etsiwa mosebetsi ga ke a kgona o naganagantse gore entlet ba etsa mosebetsi wa eng ga re jwetse kwa eng re jwetsa fela gote sa tota ba ya mabitleng sonta ba etsa mosebetsi and-e mosebetsi oo o se ka batla batho o a famili ke le nna be ke ipotsa leeto ke re motho ga a ka feta bona o dutse ka ntle o tletse go noa a ba kenana ba tlo etsa jwang hai leeto hai o bua nnete ntho se etsalang ona ke setho se latlhuwe
0: efamiling
1: a tlamaile ba o jetse nnete gore ga re etsa mosebetsi eno kenakenakena nix aa nna ke aya leto
0: tanke wa kona ke lebile bona ba sale hello le yana jwa tshela mabila ga bona ha ka feta ka sia ha mo nuno wa go o konge chance fela mogotsi wa ka o konge chance fela go e fela mo nuno o go tle fela wa botsa dumela ke mkiti wa imu aba tibi le bona le yena go tshe ai ge ntse mkiti ga hlabile fela ke hlabetse ai ai kona be city ni aba tibi nix ka fela ke mkiti go mo wile ye le ba re tender sebaka ke tender ga mogotsi mekete ya bo rona ba ebitse di-tender mekete ya bo rona ba ebitse di-tender ai mphathe re ke tsela mogotsi ya ka o yeke wena
2: eitaleto leto ei taba e ya mekete ena leto ei batho ba bo rona ba sa swaba man yo ba sa swaba ba ikenyakenya hohle fela je a ke hane leeto lephako le lengata these days mara hei ntho tse etsewang ke batho ba bo rona ba ikenyakenya fela leeto man leeto nna to be honest speaking le wena mfethu nna ga ke tsamaye mekete totally at all le ha e la ba entse mekete ba mpitsa ke tlhaya fela je and then ai dikgera tse a ke di sebedise tse tsa matsogo tse a ke di sebedise leeto so ya no ga ke fitlhe mo totale so and nna suddenly ga ke tsamaye mekete leeto nix ga ke tsamaye mekete totally

0: Dumelang, dumelang abuti Leto ka moo, le kae? Re teng jo, ke thabetse ho utlwa lentswe la hao. Kajeno ke ofo, ke hae, ke tlo mamela ho fihlela. Mamela Leeto, nna ha ke je dinama tsa meketeng, ebile ha ke tsamaye le mekete. Actually, ha ke tsamaye mekete, mafung, ha ke je nama ya lefung. Total e ka ba la heso, e ka ba la hokae, a ke je nama ya lefung ha sa le ke nyonya. Ho tloha mohlanne ke ne ke le lefung le leng, re sebetsa mono re le bomme, re sebetsa mesong. Ke ha ho latuwa metsi, ho phumulwa mofu, na metsi ao a neng a phumulwa mofu a tshelwa ka pitseng ya nama. Joo Leeto, ntho ke neng ke e bone ya ba ke nyonya nama ya lefung ho fihlela kajeno. Batho itse ha mala ba tshwarwa ke mala, ke ha o ntso tho e ke motho ana a hlaba, ke motho ana a hlaba, ba tlamang motho wa Modimo a neng a hlaba. Jo Leeto, batho ba sebete ho blend tanko
1: e ha le tshabele kgale. Thapo la tshaba Thapo e se ya lona je ho etsahalang? Batho ha ba tlile moketeng wa batho ba kgaolang Thapo, ba dula fatshe mono ba leloko, ba kute ba qete. Ha ba ketile o ntshiwe dijo di dule mona kaofela, le jeng kaofela. A ke re le iketse moketeng, ho tla moketeng wa dijo e seng wa o tlatla kuta. Ho tla kuta beng ba teng? Lona le dula mono la ba emela ba kute ba qete. Ha ba ketile he, dijo di a ntshwa, di dula fatshe kaofela di a ja, taba di a fela. Jo!
2: Ee, ntate Leeto kgotsong, dumelang, dumelang ka lekwa ka moo, dumelang kaofela, dumelang. Atjhe, mme ona jwale a batle re je nama jwale, ha sa bua ka hore ba hlapisitse mofu. Mofu oo ba mo hlapiseditse kae? Hobane jwale metsi eo ba tlohile le ona kwano ba mo hlapiseditseng teng, ba tshela ka pitseng. Mme o ko utle hle, mme we, a uele mme o ko utle. Hao, ba re tlamehile re se ka ja jwale. No mme, no ha mme, ha.

kena mona ka mamila ka kena mona ya kena na hlem khotswa ka nabatu ya ka tsha give it le bitla le ke betse a ke fa mona ka fela le bitla le ke betse khotswa ka erwa motho a kena mona ka pana mathumo khotswa ka hlela a kena mona ka pokena mathumo na mona ka pana mathumo a ke tsama tsama le fem khotswa ka number 2 a le khotswa ka hlela le bitla le ke betse ka te fa mole

0: aye ba ya ngwana go kela mogotsi wa ka ba ke botho ba jwa lo mataka a ke tsimo ke botho ya mogotsi wa ha mo mogotsi wa ka ha o mona o tla ka biriye tsenana wanwa o tla ka le hopo go wanwa o tla ka e wanwa a ke tsibunwa yo mona nwa nja pi mona yo mona sport junwa ba ke botho ya mogotsi wa ka se go sepeletse 585 nna tsatona mogotsi wa ka ke buthana a re engwe le ngwe ke yona ya mona wa tla eng ba tla biriye jwa a ka biriye ntsho mogotsi ke yona ka botlolo e jwa mogotsi wa ka e transparent ke yo o ka botlolo e tala ha re sa tsebe go nwang ha re sa tsebe go nwang ba ne engwe le ngwe ke yona ba ge ntse o ke tsimba ya washa mogotsi wa ka so se bolete fa fa fa na fa ka mogotsi ba ge o ke tsimba ya washa mogotsi ya ba re ntse engwe le ngwe ke yona mogotsi wa ka ke bitse mona ana ke a dumela mme
1: wana man
0: ah wana man
1: I'm
0: not going to go on my moon.
1: Go
0: regaling. I'm willing with you. I'm going to go to the house. Aya bona ba le ntjong mo khotsi wa ka e dula mo batho ba bo mme mataka a bona ba ha ke ba ba di shweshwe a di ba seta a ka go tsa se se mo khotsi wa ka wena a bo bona ntjong mo metsa ka di shweshwe mo khotsi wa ka ba tsama mane ne wena ba le mona difela bona ba sa sa so bolete a fa 5 and I'm going to go tsa tla go tsa ka tsa ka mo khotsi wa ka tla go pela mangolo ka ba mo khotsi wa ka tla dumela hle khotsi wa ka
2: Ah, Mr. LT, ya ntse ke na lena ona motlo o no ntse di tidinya go fitlana na jalo bo u iphete ha ba ntse ke na lena tidinya jalo ngwana mme Captain Mojene ka mo ga se buke tanko
0: thank you mogoti
3: Baro ya ga nkani le yona rona re tsama le wena re tsama le wena o fitla ora ya boraro tateleto imidale awe tateleto fitla le yona awe ga tabele ka son seven ka kwana lenyalong tateleto tabele ka son seven ka kwana tateleto re tsama le wena
0: Thank you mogotsi wa ka ga lena o ka mo. A tsamaya le ka mogotsi wa ka tsamaya le mphe mphe location man. Ba ga sene location mogotsi wa ka betla location fela mo re botsa go bona betsa jwa mogotsi wa ka man. Location mo. A tla ke jwa lo mogotsi wa ka man. A ke stinja ga lo. So for legend 585 and 95 go mogotsi wa ka hleke go bona botsa ba re fela dumela mogotsi wa ka hleke go betse ke le ke mo ka sebetse mogotsi wa ka. Ke no masimkelo mogotsi wa ka ntloko ka mana ka le yofu fela ge mogotsi wa ka mana ka le yofu ka fela ge. Re go bona hle mo la mana tsa go se bolela 85951 ba re fela mozulu we a tswa yetsa ntwa ha mogotsi wa ka a re fela wa yetsa ntwa ha mogotsi wa ka tswa re hlega yo tswela mogotsi wa ka DJ LT a re fela you deserve it mogotsi wa ka o etsa tile last hour mataka man ba ka mona khau ya tswanela mogotsi a se bolela 85951 dumela khotsi ka hle dumela go le nna hle hm
4: DJ LT ke na lwana ngwane ke na lwana until the last hour ona mo ke yang ke chiletse ka mona ka ga maphosa ka section A ke mamsebetse gatebe mme wa nthabeleng gatebe a re dutse lwana re dutse lwana DJ LT ke mamela music wa monate
0: I thank you, Manasso.

0: magatse mo khotswa ke magatse mo khotswa hle a tshepe jana mali gile tshomake ba sa e ba sala mo khotswa ke bo ke mantla ke mkhuba ke sa nera fela mkhuba fotswa ka sa nera ola ke fela ona le wena mfana mkhuba mkhuba mo khotswa ka hena na ke makhasi mo khotswa ka sala sa mayelo bonu mo khotswa sa mayelo bonu se sti nya man o rekela sa mayelo bonu mo bloka re ke bolenge ke motho ka pele ke bona ba sala go dumela hle khotso
1: wana lt ayayayay wena hape ke phinda mtsala ipite kinalwena ntse ke khatswa wa shini mona ke tlo kholoma ka le ntlo kinalwena imana wa ka fana
0: ataki mano ga fana ga mo tla ke mo khotswa ga kilebile a kilebile bona mane so kilebile bona mane so hle mabidi wa ka hle ho le tsama mo le botlana ne ke tlo sheba mona mo khotswa ga a la tabe ga tla ke sheba mo khotswa ga kana megi ngwana eso a tabe mo botlana ke tlo sheba mona na ke tlo buisana ka wena mo khotswa ga kuku fela how are you megi
2: ke sapone okay
0: a ke monate mogotsi
2: yeah
0: o re botsela ba monate ga ba
2: ke re monate ga ba mosaga ra moka
0: eh
2: e ko bona ke bona monate ga
0: a go ala ba tsaka founu nya nutse monate ga e
2: o ka re ke o itse ke mo tsere monate drive let
0: Megi o shapo jo ngales.
2: Ha ke bu.
0: Ah jo monate ke monate. He Megi mo nalo ntho mo batla go botsa ona monana. A bile ga nna ke re bua fela mogotsi wa ka. O ka mo fa password ya hao motho wa hao. Kapo o go tshogethe monana. O fa motho wa password ya phone ya hao.
2: Eh.
0: Kapo hlepela ka ntle mogotsi wa puleng.
2: Eh? Yo mpe ga hlepela ka ntle.
0: O patama. Eh.
2: No, sometimes I'll turn all over that. But I can open book like that. No.
0: Ai mogotsi a ke re bue. A ke o ka mo fana motho wa password ya ho mogotsi wa ka. Ka mo fa password ya motho wa hao na. Ka poka o thogete. O fa motho wa password ka po hlapela ka ntle puli. Ka po hlapela ka ntle puli. A ke go sabela ete. 585 and 95 to go mogotsi. Go sabela ete. 585 and 95 to go mogotsi wa ka hle. Ka mo fa motho wa password na. O thogete fela. O fa motho wa password ka o hlapela ka ntle puleng ka po hlapela ka ntle puleng a ke tsebo tsa malefe mogotsi wa ka o ka tla jwang wena mamedi wa ka e ka mo fana dumela hle a ye motho yo mongwe a sheba motho wa re a re mona ka mpa ka hlapela puleng o patang founung a fonto fela

Dumela mamedi, nna ebile ha hloka le hore ke e arabe. Password ha sa le ke ikweditse yona kore ke ile ka re ke a e zama ha tshwana le bana ba e tseba ka tlung. So ha e kgona ho claim-iwa ke motho wa 5 years yona jwang, yena nke se mo fenye hobane ha re patelane niks. Le yena ha ke hloke le hore ke nne ke mmotse re di tseba di le jwalo hae. Di le jwalo hae. Ke tsona morena ka password, ke password hae. Ha e sebetse nna wena. Ke fane ka zone 10 morena ka.

tsene ntho bona mogotsa ya yetsho ke tsene ntho mogotsa ka ke tloka wena go wetsa e ke tloka wena go wetsa e o tla lo fitlhela ne nna ntse o tsamaya nta a pete tsone tsa mam khotswa 0785 955 mo khotswa tlo le tshe no mbelelo o tla ba tlhe khotswa mo tsika ba e ba shoma ra re fuka letso gana ya pele mo khotswa ka ga ke dibe go yana ba be no mpolelo tsa ba le tebe no mbelelo o tla tshile ka ba le tenga ka lokwa fe mo khotswa a do go ke go tlo go mo khotswa ka ke sebetse ba o yetsa ntemo khotswa ba itsa mosebetsi o feng ba itsa mosebetsi o feng mo khotswa ka ya ga to go ka ka hanya nyana fela tlo go tlwa mo khotswa taba tse monate ke tsa halang ha wa dantso mo tsika khung o ntse re he wa twa ana ba ba sebetsa ka ntle ka mona ana ba ba le ka bophelo mogotsi wa ka ana ntse lo ibitsa maka di line ana ka li ho le nngwe ke bone gape mona mogotsi wa ka e kana jolt thungu tsena ma ne kana nyana nyana tsela eno wa e ha ba tla e mogotsi e kana nyana nyana fela eno wa mogotsi wa ka he ba yetsang e gona a ke ipotsa mogotsi seritse thungu le nngwe ke yo a seritse thungu le nngwe ke yo na mogotsi wa ka he ya ba hotla kana ba bitsa intune ba kana ba ibitsa mvigi ka botshuki e nyona ntununu hm a ke sporopo ke sporopo go a so ke sporopo go a ke sporopo go mogodi e tla batla ya mogodi wa e ntununu mogodi e molutse e mo tshe sentse mo shebiste ba o dimo ke se mkala ngwana mogodi ba bona se ba tlile ba nwele mona ba re fela one bite skupu se le se mogodi wa ga se go betsa ntate se le betsa le bahlano o kana nyana nyana skupu sa botemo mogodi wa ga ba ke sporoporo ba etse bang o sporoporo sa boroporo tsa sporoporo ba ke sporoporo mogodi a e tla o betsa nthono ke ba bone mogodi ba e kona e kona e re tloa e re tloa ko rata dintho a re tloa ntate betsa banna ba bagwe ba ba hlalo ntate ka baiti le nngwe fela ba ga banka plaka wena o le go ka plaka ka le go washwa ka le mogotsi ka le tsamatsa ma a bona le bua mo tshemane mo ke re mo na mogotsi ka bona ntshwe na mogotsi ka a go bona ntshwe na mogotsi ka yena na ya ke itse ke re mo na ma tsaba ke ntse ntshwe la go tlo tswa mo matekwa ke ba go tlo tswa di solo mogotsi ka a ga le tu ke re mo ntshwe le se isa o pele ba mo ga o ile a ga mo le tshwa ke re mo mogotsi ka solo ha o etla mo go re ha o tswa ka nna o tswa straight ha o ya sneimani ha o fitla sneimani mane mogotsi ka tshelto wentsa ka we ke ntse ka mogao motho a etse mogotsi wa tšhelete o ekentse ka morago a fa mo sneimane tšhelete mogotsi wa ka mo fa yona ka morago sneimane se a tsamaya se ya ka morago ga se beye dijolo ka pela ntlo ka mona sedile ka morago ga a gutlwa o fa motho yena ka morago mo fa dijolo tsena ka ga etsa ka morago le ena mofanono ga a tsamaya mogotsi wa ka gutlela morago ga a fitlha ga e lape mogotsi wa ka ga kena ka gate o kena ka gate ka morago o dule ka mora ntlo ante zolo ya mogotsi wa ka a skate ya gegege a go etla ba mane mogotsi wa ka ha etla ba mane mogotsi wa ka o tsatla isa mogao ke go kime sebetse matekwa isa motho mogao ha e tshe se bile ha e stock sa mogotsi wa ka we stock sa ka mogao ha e tshe sa we tshe sa ya e tsha ya ka ya mogao a mo tae matekwa na mo tae matekwa na mpona sa fihle ba mo nke ba mo tleme matso ba mo tlema ka mogao ba mo tlama ka morago ba monke ba mo kenya ka veneng kae ka morago ga ba fitlha torong ko mane mogotsi wa ka ga a ketla go kena fela maeneng gauti ya gale torong kong one ba mosheba kae fele wa bona he dipate di sa motho morago ka re mogotsi ka tloele ka jalo se ke nena mogotsi wa ka seporoporo go tho ke seporoporo ga e seporoporo mogotsi wa ka seta oporopo tsa mogotsi o bona se ba utlile seporoporo mona ke ka tsena ka ntane tsena ka ntane ke ba dumela bophelo bo tsela mogotsi wa ka ke ba dumela bophelo bo tsela mogotsi wa ka o mo palela ka ona bo mo palela ka wena mogotsi wa ka bo phenya le bitse bo tshilo bo ke di diporoporo ke ba dumela bophelo le bitse mogotsi wa ka dilo bo ke na diporoporo ba seporoporo seta oporopo tsa mogotsi go le bidiwa mo mana tse ba tsamana mogotsi wa ka se ba poroporo tse seporoporo mogotsi ya ba popotsa mogotsi wa ka seporoporo a ke bona mogotsi wa ka ba fela a se tane ndop yo le ke chapo bo tane ndop mo ne ke sa ke tane ndop man ba ibitsa mo khoeme ngata banga ba yona taba ya mfuto jwalo hey mogotsi wa ka a khona
Ay kona. Ha ya mutila je kopa mthusa hleka ho mpatlela number ya re ya tsepa pa batse mo gotswa ga ya WhatsApp. Like bona so tla tsela fela ke tla ke tla ke tla ke tla fa yona ne. Go tsola 85591. Go tsola 85591 mo gotswa. Re mo leka king king tshoma di bona ba se mo gotswa ga ke tsena fela ke a gotla mo gotse.

nna mme wa ka o la nyala Soweto ka sala le nkgono wa ka. Ke opola nkgono wa ka lonkela pasa ena pasa wa hopola hona tswang sekgolo re so ka re ba letsena di smart card pasa e green nkgono wa ka ke a mo hopola le marobetseng ke rometse tlasa nkgono. Tabo tse ntse di le teng tsa hae ha ke batle ka tsona. Ke hodile ke na le ntho nngwe le nngwe mara ke re tsena di tla sebetsa tsatsi le leng. Ke tsa nkgono ke fanne ka tsa ka tse e leng ka di reka le ya Modimo wa mpha matla. O leeto wa bua ntho e thata ngwaneso. Ko mametse, ko mametse. Ke mesobololo ka Sharpeville ka Vergenoeg. Dankie ngwanaka.

ege fa fa fa tsana ka tlo go tsaka tlhaba a go kwa fela go tswa ka ke le mo lifing tsene ka le gore motho wa ka o sia ka tsona go tswa ka le ha o re le shishi bi a mo je ba ya tsi ya tsona ka kona ha le motho mo go ha o ya ha mane no go o sia motsi ngwetsi mane ne ya bu go ba re o sia ka le motse ka ka o sia ka fa fa ba jo ka le ke iputa mo go tswa ka ke le mo lifing le ka le gore motho wa ka o sia ka tsona mo go tswa ka ka o re le motho wa a dutsi ba le go tswa ka tsholo hela motse ka etse 20 motho yena lo 36 he go mare he bo se ke le mo di film ma tsantse motho o sia le motse ka 0785 951 0785 951 go tswa ka go ruka pele mo letsa go tswa ka ho ya ka wena fela ka bo tsantse tate be moholo o mega po mebe moholo o ntate ya le motse ka ya le motse ka ke le phoso a ke le motse ka bantse mashumi a mararo tsena na mogotsi wa ka ke nka motho wa wa mme le motse ka bantse mashumi a mane ke phoso na me ke le mo di fing tele ka ne go motho wa hao ka o sia ka tsona mogotsi ke 0785 951 10 ta ya mavuso a ke ntse mo tlhomo go tsoa ka 10 ta ya mavuso go go tsala jwa dumela tshe khotso.

0: go go tsaka setlo ya flabo go tsaka hlele go fa tshepo tso bo ke tso tsaka izo go le 60 bolo shele go tsaka hlele la ga le bitso a di alti a re ke tsaka go tsaka di multiple lay bo tsaka hlele go tsaka hlele a re ke go tsaka sentse shele go tsaka go tsaka shume ma shume de tsumela no go tsoa ka ke fitwa ka nna ya bo ra no go tsaka ga ka ra no go tsi ke go re batsa ba ba LT a ga nna go tsaka motho ga nna ke misa ka dile motse ka bantse nne go tsaka ke misa ka le botse nne go tsaka ya ke bone motho go tsaka a re fela LT nna ke misa ka le botse ka bantse pedi mo gotsi ke misa ka le motse ka bantse pedi ya bidwa ka nna ke tsi wena wena le motho wa go msi tsela ka le motse kae wena le motho wa hao di tsela ka le motse kae mo gotsi wa ka di tsena ka le motse kae he so so ready 585 and 5531 mo gotsi wa ka a ka go mo gotsi wa ka mo tla ye mona le tsena ke msi ka le motse ka bantse le show mentate a ga ke msi ka le motse ka bantse le show aye mo tema ga kana go tsela ka le motse kae ma go tema ga ka he ngwana ma ga tsa ma he ke go mo a ngwana tsa magama hey e tlo mo go tswaka e temo mo go tswaka go go kena ha e mane neng o go e ke motho wa kona la le motse kae nya ke na le 45 ha putse ye putse ha putse go ba ga ha ga tlu kana go ngwana botlwa le bongwe le mo le tse 20 re go mo letsa go tswa ba refla 3 years age difference mo go tswa ga nalty ke sia wa ka le motse ka bantse thago mo go tswa ke sia wa ka ka di le motse ka bantse thago mo go tswa ha e bona tsena wa ha mo sia ka tsika a le mo sia motho ka le motse ba 20 ntate a le mo tema sia le motho ka le motse ka bantse le shumi ka bang di thaka tsa ba fela tile tsona wa ka o nsia ka le motse ka banka ka selimo a re nna wa ka o nsia ka selimo a ha e bete man a ga o nsia ka selimo ntate a ga ka o nsia ka selimo wena wa ho nsia ka tse ka dilimo mogotswa o sia motho wa ka tse ka dilimo hm o sia motho wa ka tse ka dilimo tlo go go mogotswa wa ka hey hey komo re tla hlela commission of what what mogotswa re tla hlela commission of marato
1: LT mina ngimshiyanga 5 years.
0: Uthi 5 years yimo nota wili man. Eh? Ade sibhotsi. Hayi jadaso. Andikala kutsini mkhotsaka. Hayi tsibi hole tshantshani ring. Tshantshani hole that mentality yokuthi muthanga muthanga tshantsebe muholo muthu wami. Hm? Adimela hle.
2: LT nna motho wa ka nna ke na le 59 motho wa ka o nna le 70 thank you o tsamayang tse LT yes
0: hey thank you mogotse he re ko kwantle o thweng o thweng mo o thweng mo he
2: LT nna motho wa ka nna ke na le 59 motho wa ka o nna le 70
0: Thank you. Tamanya
2: LT. Yes.
0: Hey, monoga. Hey. Hey, gore. Hey, monoga. 2050. Hmm. Ora go tsa go se botswa ka motse ka go tswa ka ke police ka go tsa ka motho wa go motswa ka. Hello, ke re hwane me tell tlo go motswa ka. Motho wa ka tsa ntse be motho a be moholo motho wa me. Ke bona ka go tsela tlo ka ke phoso ha motho wa me a le moholo ho motho wa ntate. Wana motho le sia ka le motse kae a ke go tloke ka pa ko tse ka motse ka lo ko tse mo khona botsa motho ai ka la baby ka lo motse ke ya ma ke ke ya te ha o ngwana mos eh asa sa bela 585 95 go tsaka ba se bela go tle e le shubele motho robo mo go tsoe pele ge fihla ho reng ne ya bo kae ya ene ya bo raro e leng hora rona ka raro go tsoa ana ke gatile tema ka tsaka shelo go tsoa ka ke yentse se tsaka tsaka tsaka shelo mo bedi wa ka e o tlo go nya bo go bo sa le se ga gata fela station mo gotsi e le mo tema tema le team na go gatale ha no a go go se bereke 585 95 go tsoa ka re ke tsela fela go tsoa ka ke tshomola tema ba tsela go tsoa ka ke a gutla ke go tsela fela ke tsela pega